0: aku takut hiani muneta nino nino mpatani. Pamukumi.
1: Oro kala wira ninkela wakela mshukurana akaka wani huu. Kimpavela wetetele onye mosa orera wa hiyo. Masumerka atuno, Franco nkale sisapo yo wata.
0: Mahawasheni muhina apeani musi waita putana hapa Franco. Ani panyaneya, topu ntesi sapo niyo kwaya wapanya.
1: Ita putana hapa, wakaleke wira no musivela.
0: Ayo maapara, iyo ya sokwe ya, masisote posiva ni ukiti mana, kinoro uoshu tihano tokiha.
1: Kihiwa Sara, kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo, maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake, olelo kape ye muho saita putana hapa Franco.
2: Alima.
3: Ayole la kereru siba panchene. Kino ototo pelani. Mohana mkila kula saka orwa oya owe minu fahala. Niko hasi nchene.
1: Nkirero shukuru nake. Niko toka ti mpie salama.
4: Nirento kohiyo. Mkale noyo ya sosiva ni mirero lo soko ya ni mkale ote ni wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata. Bye.